amanesi uye miliyaba yemjini ndi oyonyamia osisani pasabre eha unyina yenidia jebe na ufamu ni agwani tuminye eha upe na ufamu ni agwani tuminye maone.

kwenti kwa Sudan soil na wunyina asiafa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya di a erifli surupa na ebese efie a watimu numa na tasurama a wapapa mu a etisem oja yi yitra wu na ebese si wawatiki.

kuta meba ewia me kasa kire ho tie arita meba me kuta me ni ona me represa ni ahunam nyuma pia da city me ni meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite tie adume never such a wagon. Na subabia uomo via. Jago tu. Ma me metra wa koma. Ma me ne ine wa koma ni mo. E sansa ma pen. Ma hini ena pen. Ma ti anyumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo me ti anyumi. Ma o koma mubu. Ne se sun suma tabia. Na weni a hunya kesia. Hunya. Wenya dinina. Tie osori anyuma etisei.

0: wano na wano asaria tu mi nina hey hey hey everybody uti ni wadi nina so esu wano na wano asaria wano tu mi nina nani wano mani mensubi ya mati esu
1: yesho bintu minu me nideni afani omega ashasiye ni ewe ye nyame eno beshira yae ameaye shira wahao nisei wamani ya nisei beshira yae

be kase unyame wayati e bemene mi wadi anina masra u yehuwe sa adi tsini nani wunu wadoma bidimano e be kase unyame wayati e wayati e wayati e budu sa adi tsini I'm the man.

0: na mo profumu ayon sama atum ni adoy ayon sama ebradi ebradi ma yembre yi enye kwata osu ahime mo no kaiye ma isu
1: kwa
0: yefa ni yekase ebradi wa yamba
1: kanta
0: yeda wasisi